0: kolo.
1: Ìyẹn pọ̀ tẹ̀.
2: Oṣù
1: tí wọ́n ṣe lé ìtúsí.
2: Oṣù lé ìtúsí. Lé ìtúsí pẹ̀lú ìgbẹ́nsẹ̀ lé símáàgì. Gbọ́ọ̀bá gbìtẹ́ nǹkan àdúgbò ìfọ́sí. Ngingakalibe ngithi ngibhodle kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi bekuthiwa ngingasalodla nje ukuthi ungabe ngisadla ngisho irayisi ngabe ngisadla ngabe ngisaphuza ngisho itiye kodwa ngiyaliphuza itiye namhlanje ngiyadla ngisho sekushaya u-ithi ngiyadla akusekho nje into ey'nkinga manje nasengiyarecover futhi emzimbeni
1: awu siyabongauthusambuseni
2: wasembusweni wamajona mina wamajona ngendawo e-Transcorp MPs
3: bamba kanjalo ungakhuluma kubamba isibongo kusho ukuthi itosisize kanjani
4: mina ngumbatha ngithole ijozi kababa uSpia yangisiza yangijabisa umama wasekhaya ngingajabule kahle aphinde futhi ngasizakala nomama ophathaphatha isifuba kwakhona ukuthi isifuba sineyinteni ngeyingcolile wafuna ukuphuma njengenyama emnyama angathi iyinsiza emnyama okunye okusahlakazanyana njengeswayi kanjani okuqinile nje umangaphakathi ephalaza
3: nanayo ube yiphalaza noma yakuvele
4: kwaguqulelwa kwaphuma engafakeli ukuthi
3: yeah.
4: Ilokho esikubonile ukuzuyijuzi kwanamazi siyakulandela ukuthi sisizakale.
3: Amen. Ubaba usiwabo nendalo.
4: Siwaba mnqawe.
3: Amnqawe.
4: Amen.
3: Amen.
5: Sanibonani, sanibonani, ninjani, sembusi ngiyaphila. Igama lami nguNoxolo wakaGumede. Ngisathanda ukuzongcoma ibagijimise juice etholakala embusweni. Ave imunandi guys, iyasiza futhi. Iyasiza kakhulu. Mina nomnyeni wami besinenkinga la wahamba wayothola ubudlelwane ngaphandle mesima seyibuya kumina sesiyilungisile izinto sasolo ukuthi sesinenye inkinga induku ayisavuki. Ngamgqugquzela ukuthi siphuze le juice lena yasiza kakhulu iyasiza nakucansi nemune sifo socansi nakwi-HIV bonke nabantu abanoshukela kunokuthi bayayifisa bangayithola itholakala embusweni ibagijimise juice ngiyabonga guys ngihlela nizame iyasiza kakhulu mina ngiyayincoma 100%

0: Right. Ngine nkinga yenyawo.
1: Right.
0: Kodwa enkinga yenyawo ngibonile umehluko. Kwasala la ukuthi kufanele ngibone uprofesi kodwa nakhona bengidiza kodokotela ngalani isandla kodwa kuthenye sengizizwa into ukuthi ziyama kwasha ngoba sengithathe ukuthi ukuthi ngifuna ukubona uprofesi.
1: Amen. Okay. Ngakhuluma ukuthi nje sizizwa kanjani njengoba
2: ngiyilela kubo bonke abantwana bokumkhosi. Mina ngumama wakwaGazi endaweni yakwaTabaza. UJosi ngusebenzisile bengimkhulu nginesisu esingavumi ukukhothama. Nginey'nyawo ey'vuvukalayo kodwa manje konke lokho sekuphelile sengi-right nanokuthi ngihambe nje angisahayifuzeli sengihamba right nentaba ngiyayikhuphuka nje akusekho lapho kuba buhlungu khona inkinga uma kula okugula khona ayidluli kalula isuke ihlilini yenzela wena ukuthi usinde bonke abagulayo ngicela besondelane nejuice khona bezokwazi ukuthi besinde. Mina bengisha amaphilisi umanje angisangishayisa inhliziyo akusekho nto ukudla ukungishayisa inhliziyo namafutha bengiwadla neswayi bengigule kodwa manje angisaguli.
1: Okay. Bemkhala
2: ngihayifuzela ngiphama kakhulu ungazi umuntu engihambe shathi ngaze ngihlale phansi bancincane ngihlale phansi nginephika kodwa manje asisekho sengiyihambela nje.
1: Amen.
3: Ngiyathunwa mpela le nyumba lela ngangishaywe ngelungu lamabutho kalikali ngishaywe zengenyana. Awaye ngibekela ayisa phansi ethintyanithi ayavele ithinta manje libe lemingo zithulisa phansi ngibe ngephuza nje sele into engamanje fulana sengibuya ekhaya nje sengizethele ngenza ngiphinde ngibuye ezothenga nje
1: ushaya ezininyama inyama ena
3: yebo yebo
1: ngiyazi
3: ngoba ke yena umtolo lo khuluma nawo khuluma nawo Samson Paul
1: hayi umtolo noma asho ukuthi umtolo kodwa inyama eziyagama inyama zinazi kodwa hayi yokukhakha
3: Mona.
1: Okay, no me what tell to us. But mama mo wa tell na.
2: It just getting.
4: Can profeti. Nongoma, ntubatuba, bangeni, ulu.
3: Kanti kugcineni. Ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya. Yonke the right.
1: Ukhona umuntu? Ukhona umuntu asivale
4: 9 6551 813 079.
5: Ungakhohlwa ngomhla ka-5 sinenkonzo esinawo
6: sithi Saturday sibamba ngo-3 ya 4 bese kuba ne-Sunday.
7: Ungakwazi ukuthi ufike nawe ungafelitha lowo ufike nawo ke uprofethi azokwenzela le nsebenzo esigezo sinqele ngokufika sewaphetha uma kwenzekile wawakhohlake mhlawumbe usuke wathengani kodwa okunqomekayo ukuthi usuke nawo ekhaya wena ozothatha insebenzo yesigezo senqele.

0: uzohlangana nomprofethi njalo ngolwesine uma usemtubatuba usuke khona umprofethi njalo ngolwesine bese kuba ulwesithathu usuku lwethulwa ngolwesithathu ke usuku lukanongoma usuku lukanongoma esalengisileke njengamanje salokhu sizine challenge yeoffice usuku lukanongoma bese sikhumbula nakho ke inyanga mayiqala umprofethi usuke ke esembidlangweni ngempela wokuletha
1: izinto
0: esuku uNkulunkulu emambulele yona kuleso sikhathi
2: kubani
0: ngalokho
2: ngempela ngempela
0: la umprofethi
2: umprofethi
0: uzobe
2: khona ngokubaninzi nabanye abayifunayo senzeni nje abanokuthi ngizame nokuyithengisa kwelicala kuba kaloku akukude edolophini ukuyifumana ndizawucela ubuindazisa ukuthi indlela engingenza ngayo xa ndingathi ngifuna ukuzisela phezinali ngobabaninzi esebeyazi abayifunayo ngokusibethwa yimali yokuyidawu ngiyabulela kakhulu
0: abekhona futhi uprofethi laphaya esitenga kanye naseThekwini ngomhla ka-12 sizobona nomprofethi ezindaweni ezimbili uzoqala esitenga
2: esitenga
0: nje ke uzomthola lapha ya kumahlongwa
3: ngathi nge ijuice
0: yebo uzomthola
3: ngithengela mina noma
0: umprofeti
3: wayehamba umane
0: khona lapho
3: edondolozela sukumanzi
0: uma ngabe uyi
3: kodwa wayiphuza ngezubane ngithi
0: khona nasithi
3: isondo hayi ngathi ngimbona wabona hayi uyawazi manje ushiya phansi
0: ngizobeke
3: uyaqonda makanti bese hambe egobe
0: yilo
3: manje ngayibona lapha manje ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngangiqandelwa amalungu omzimba nje wonke kodwa kumele ngayiphuza ijuza akwaphela kodwa ke ngaqhubeka futhi
0: ngayiphuza ijuza hamba ke ngempela uyalapha yake emtatini wena uyothola inkonzo yakho yasembusweni kanti ke futhi sizobe sinenkonzo njalo empangeni ngomhla ka 5 kuJune isevisi yethu yobusuku bonke 6 to 6 lenkonzo izobe ilapha yake elibrary empangeni kwamasipala phuthuma ke ngempela uzenzela umusa ube khona kulenkonzo phatha noma yini ofisi ukuthi umprofeti akukhulekele maqondana nayo kulenkonzo yangomhla ka 5 kuJune 6 to 6 kube konakele ngempela ungalenzi iphutha ube ingxenye yale nkonzo ngiyafisa ukuthi futhi ulandele uhlelo uze uzokwazi ukuthola ke kahle ama update ale nkonzo umprofeti sazosipha wona njengoba isonto liqala nje amen.
4: Major Prophet DK Smia isahlukambisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijusi enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinambuzi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayi

0: Minigama Sibonile bakhesi mzimkhulu benginenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ephihlile nje sengizame yonke into hambe bonke odokotela ngafuzakala
1: kodwa njengalenaola ngavuka ngalimauyalima
2: manje awu amen bakona shalaliswa asezwa shalaliswa babona mfumbe ekhaya ethokazi khona lakanongoma kwabantu mama
1: nsukakuwalindisa
2: olright ke ukhona omunye ngifuna njalo ukhona omunye bukuphamsi akufukanini yeke ndakubona
3: sanibonani batobami umamdlovu lo okhulumayo bengihlushwe yinyawo kakhulu kala ngingakwazi ushukulala ebusuku
1: ngisazinamado
2: wawathi
3: ubhukileisebenze
2: njengomhlatshelo ngamanyemhlabelo ngamanye amanga amen ukhona omunye ukhona omunye ukhona omunye asivaleke manje okay kunezifo ke ezinobuhlobo engifisa ukuthi ke sixoxe ngazo ledusi-ke
3: sanibonani
2: matebamiumamuntu
3: okhulumayo bengihlushwe yinyawo kakhulukala ngingakwazi ushukulala ebusuku shisa sibomlilize ngizikhiphele ngaphandle kwengendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo lathenga le jusi hayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ngiyacela nje kuwonke umuntu onenkinga iyasiza lejusi siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza ngiyabonga kakhulu
2: esinye isifo ngokulahlwa lokukwasentshonalanga izinto abakunikeza zona ey'kwelaphayo emzimbeni wakho
1: amen wemprofethi ngithi ake ngithathe lele thuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba uyalingana ngifuna impilo bese ngineminyaka emithathu kumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo yivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho ngezwa ngawo ukhuluma ngale jusi yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami hhayi ingenzela iy'manga ijusi yakho ingenzela iy'manga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiswele kona ukuma entabeni memeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho iyasebenza ijusi yakho ingenzi umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa
2: kwedadaubontshisi njalo njalo unoma mhlawumpe akadli ngisho eyi kuningi okubalwayo labantu abangakudli ya le jusi kakukho ukudla ongakudli ushaya nje ubeke ngale nje ngiye ngisho ngithi nami ngangingawudli upelepele eyi bengivele ngiphathwe isisu singikhiphe hawu manje ngishaya ngikhiphe ngayo niyabezwa-ke abantu befakaza ngento ey'ningi ezahlukahlukene
1: sanibonani sanibonani ninjani sinyaphile igama lami kunoxolo

empilweni yakho kunendlala yokungasebenzi uJehova afuna ukuqeda empilweni yakho kunendlala yokuba ningazwani lapho ekhaya uJehova afuna ukuqeda empilweni yakho kunendlala yokugula emzimbeni uJehova afuna ukuqeda lapho empilweni yakho uJehova ungithumile ngesonto leli lakusasa ngiyakumema mlaleli wami ngikumeme eThekwini eMansele number 110 kumngeni road eDurban station ila khona uJehova azoqeda izinkinga lezobhekene nazo ngizocela mlaleli wami uzothatha isibusiso sakho uzothatha isibusiso esizophakamisa okuhle phezulu kwempilo yakho uJehova ungithumile ukuthi ngizokhuluma izwi lesibusiso phezulu kwakho ngizobe nginenkonzo yempuphu ngizobe nginenkonzo yokuqeda ukweswela empilweni yakho ngizobe nginenkonzo la khona athi uJehova angi shise udengezi lempuphu ngishisele wonke umuntu othi mina kuvalekile empilweni yami kuvaleka imali kuvaleka ukudla ngishe ekhaya ngishe endlini lapha engihleli khona emqashweni wami ngithuntutha impuphu yokugcina ngithuntutha irice yokugcina ngidla ngibe ngibuka ukuthi konje kusasa ngizopheka ini omunye uthi sengaphila ngamathini ngoba nefriji anginalo sengaphila ngamathini ngoba imali yokuthi ngithenge inyama anginayo ngizothi kuwena ke mlaleli wami ngithunyiwe njengomprofeti kaJehova ngithunyiwe ukuthi angizoqeda indlala angizoqeda ukweswela umoya wokweswela ulidimoni elibi empilweni yomuntu umuntu uyeswela ebe esebenza kodwa kucaca ukuthi ukhungetho weswela uyaswela ubaba ebesebenza kodwa kucaca ukuthi lo baba ukhungethe umoya wokweswela uyeswela umuntu ewuthisha kodwa kucaca ukuthi lo baba lo noma lo mama lo noma kuthi uyafundisa kodwa lo muntu ukhungethe umoya wokweswela ngifuna ukuthi kuwe mlaleli wami uJehova unginikeze isixazululo sokuqeda ukweswela empilweni yakho ngizobe ngisebenza abantu ngempuphu uJehova uthi angenze lowo msebenzi lalelakhe kukhona imfihlo engizokunikeza yona kusasa ngizokunikeza imfihlo ezoba yifa lakho ukuthi njalo uma ubona ustakile kublokekile kufasekile empilweni yakho okwazi ukuthi sekuyisikhathi sokuba uJehova athumele umprofeti ngiyazi mina ukuthi wena uthi hayi mina nginesonto lami ngiyazi mina ukuthi wena uthi wena hayi mina ngiyena umuntu wesonto mina nokusonta nguthandi lalelakhe uJehova uma ezoxoxa nesimo sakho uma uJehova ezoxoxa no ezoxoxa ushintsho empilweni yakho usuke ezothuma umprofeti nangampela akhe lo mama lona wase eyakwenza lokho umprofeti akushilo uyenza amaqebelengwana wawenza ngempuphu uma umama enza amaqebelengwana ngempuphu waseyaletha kumprofeti umprofeti waseyathatha waseyadla uphi lo mama ngesikhathi umprofeti edla umama uhleli phansi iphi indodana yalo mama indodana yalo mama ihleli phansi umprofeti yena wenzani usetafuleni wenza njani uyadla ngifuna ukuthi mina kuwe kunezinto ongeke uziqede wena ngokubala u 5 rand ugibeze phezulu komunye ngokubala u 20 rand ugibeze phezulu komunye

0: izokusiza insipho umavula kuvaliwe soap noma ulala ugcoba umzimba wakho wonke ulale ugcobile umzimba wakho uvuke kuseni ugeze uzosibona nesikhumba sakho sizocaca sikhumba sakho sizoba sihle isikhumba sakho sizogezeka zonke izinto ezidalwa zichitho abakufake zona zizokhuculeka ziphume emzimbeni wakho ngingabala ngithini ziningi izinto zempilo kwamavula kuvaliwe nezabasha zikhona ezokwenza ukuthi kube nokushisa ngaleso sikhathi ukushisa okudingakala ngaso phela kukhona ngisho ubheka mina ngedwa kukhona ngisho ukhetha mina phakathi kwabaningi kukhona kodwa ngizothini zikhona lezi zinto bayazibonga abantu ziyabasiza abantu ungowesifazane uma usuzongena endaweni yabesifazane uhlushwa inkinga yamapain lokho enikubiza ngama period pain hamba uyotholela ama drop on prophet ayasiza kakhulu ayawaqeda ama period pain uqedile indima yabesifazane kade ukuyona usuphumile ngithi thola phela lokho kokustima ustime usubuyise isimo sempilo yakho sibe sihle kakhulu isimo sempilo yakho ezabasha lezo ziyatholakala kamprofeti ziyatholakala kwamavula kuvaliwe ungakhohlwa kwamavula kuvaliwe likhaya lokuphila likhaya lethemba nawe uzojabula nawe uzophakama izinto zenhlanhla ziyatholakala ikhona ukhona umkhanyisi oil ikhona ilucky oil ioil yezimanga eyenza imihlola phakathi kwabantu sibonge kakhulu Jehova kubusise vukela kwamavula kuvaliwe eMansele number 110 kumngeni road eDurban station ngase WMCA thintele number ngiyakuzoduke siyakuthanda siyabonga
1: ingelela ubaba nomama umavula kuvaliwe nabazalwane ngisizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba nginomuzi so umuzi wami ngihlezi nginenkinga ngigqekezelwa bangene bangithathele ama-TV impahla zami zokugqoka ama-fridge bayitapele nje mangabe mhlawumbe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuto raf noshukela ubrown ngasebenzisa kona kusengosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground ma ngisingisingisi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile yonke into nje iphenduka umlotha abaphumanga nalutho ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi yababa mavula kuvaliwe ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe ibona iy'ngane zabo zingigqekezela impilo yami ingayi phambili ubaba mavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi kubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo wabona ubaba mavula kuvaliwe ukuthi ubaba wakhe ufuna ukumlanda futhi ubegxile kakhulu nasey'dakamizweni naye-ke manje uright nje uwumuntu nasekhaya nje usewumntwana olalelayo namafisi la wayekade emshayile ngize ngimletha lana uright awasamshayi bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engiwutholile nje ngiloke ngize la ekhaya ngithi nje bamavula kuvaliwe nawe mama ngiyabonga kakhulu unkulunkulu anandisele niqhubeke njalo nje nisibusise
2: sanibonani igama lami ngutombo wakabuyela e-Richards Bay ngingelela ubaba umavulavula uvuliwe nomama mina ngize la last year kwiy'nkonzo yasemgedini bengine inkinga yonke into yami ivalekile nje ngekho kwenzekayo kanti ngine-farming isikhathi esiningi kusho ukuthi uma ngifika la ekhaya bese ba inkonzo yomgede kupheleke bese ngiyaphindela ekhaya ngoba bengifikele emlazi bengiza la enkonzweni nje ma kunenkonzo ngiyembiyele e-Richards Bay kuthe January this year

0: ithuthi la ipassage ngithi cha ngifuna ukugwaza ke manje le kunane ngoba sengikhathele lona nengane endlini entombazane ikhala ingane yami ithi baba ikunane leli nenkinga lidla ingaphansi lezi la lezi dama underwear yazo ngithe kade ngilayo kuyisonto ngilithupha le kunane ngibeka yonke into nje emfanele imidliwe kunane liyimpife kodwa kungenzeki ngibeka unoxhaka kungenzeki kodwa nalelanga lelo bamama bavula kuvali kwele ngifukumisile njengoba ngisho ngithembe ngabe ngibuya ngiyofika lapha ekhanga xupha kuthe ekuzeni kokusa bekuphasiform ngithe ngiyezwa ke kunoxhaka ukhale hawu ngavuka ngithembe ngivuka ngathatha wona lo mkhonto wami ngafika ngakuchiphisa likhulu lingaka hayi ngase ngiliphushela lapha lelokhuze lekhishini nawo unoxhaka athi hayi ngibona ekuseni hayi ngangabela ngaliphushelela bese ngithi ngiyalibhekisisa ekuseni bathandwa bokumkhonza uThixo mavula avaliwa bezwe izinto zenzeka hayi uNkulunkulu umphile into yakho abakuyeke bengithi ngiyalibuka ekhundane bathandwa alinazo iy'nyawo ngaphambili ley'nyawo ezingemuva kuphela ngithi awuthule lobo bufakazi okwenziwa umavula avaliwe empilweni yami njengoba ngimile nje la ngime phasi kwesisekelo sokuthi nezwe mengabe lingibuka nabazobuka iTV bazothuka ukuthi umngoni uqhamuka kuphi ngoba bese kufana nomuntu ifana nomuntu ofika amen
1: ngibingelele ngibingelele baba Mavula ngibingelele baba Ungema ngicela ukufakaza baba ngisenkonzweni ngolesihlanu ngahamba futhi ngaya nasolwandle ngicela nje ukufakaza baba saphuma enkonzweni ngagoduka ngafika ekhaya ngalala mangivuka late ngibuzwa imessage yangena efonini ngingayinaki ke ngoba ngijwayele ukuthi kungena ama message aka Vodacom ngiqhubeke ngenza into zami thenga bo 9 sengihleli hayibo mangithi i message engitshela ukuthi into zami zonke seziprocessile bengine nkinga ke baba ngine nkinga imali yakwa Rafa kade ngangigqigqela iminyaka neminyaka ngingayitholi baba bese ngilahle ngisho ithemba kodwa nje emva kokuya kule nkonzo kuthema ngibuye ngabona imessage ingene ethi imali yami iprocessile ebank imali engango 250,000 and bangithembisile ukuthi ikhona enye imali esezayo ngiyabonga kakhulu baba Mavula avaliwe ngiyabonga menziwe izinto zenzeke ngiyabonga baba ngokungisiza ngiyabonga ukungiqaqela into zami kade zazibophekile sengilahle ngisho ithemba ngiyabonga kakhulu baba
2: ngiyabingelela babudokotela ngithi angidlulise ukubonga besinecala emsebenzini sixoshiwe siwu-4 babudokotela ngolwesihlanu ngafika enkonzweni yasolwandle wanginika ubabudokotela wanginika insebenzelo ngayisebenzisa kuthe ngomsombuluko ntambama ngabo-2 ngafonelwa thola i-call evela emsebenzini ngafonelwa ukubonga kakhulu babudokotela ngithe uma ngithi ngiyafika emsebenzini ngathola ukuthi mina edobiziyo kulabantu abawu-4 njengamanje nobabudokotela ngibiziwe ngiyasebenza nganyuselwa isho esikhundleni esinye so-operate umshini ngikhuluma nje kumanje ngisemsebenzini ngiyabonga kakhulu babudokotela
3: ndibingelele baba Mavula kuvaliwe baba Ungema ndinobufakazi benkonzo yangolwesihlanu esasikuyo yaphuma semka sayoyibambela elwandle sithexa sesiselwandle iqhubeka inkonzo ndabona uthingo lenkosazana
4: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM kwamashu Phoenix Durban North Stanger Claremont siyakwamukela kwinanda 88.4 FM we are today's best radio imine enhle yesabatha nguwe thuthuka bunazarethi ulalela uzothule shembe

0: ingane ziyabusiswa.
1: Yes.
0: Bese umuntu mayise mdala ethatha isinqumo ebhabhadiswa. Manje uyabona nayo lento yokuthi ufike ungathintwa isandla sasezulwini, uthintwe isandla zasemhlabeni kuphela. Sicine sandelwa abantu la. Yabo sicine sandelwa abantu la ukuthi ma unjomane kungena idimoni kwakhe ingane yakhe yathwasa abuye esesontweni azoshumala ukuthwasa ke manje ngoba ufuna ukuthi avikele ukudla lokho okulethwa lapha kwakhe ngophela njengoba lengane yakhe isangoma nje
2: iumprofeti
0: wamangi letha ukudla la ekhaya manje fanele akuvikele ke unjomane esebenzisa ibandla lamaNazaretha esebenzisa
2: yila amakastomeko
0: umsebenzi kaBhombela ngoba uyazi amakastoma maningi la besiqala intshumayelo manje ishintsha yomuntu usuyabona ukuthi awulo muntu wagcina ebhabhatiswe umfundisi akadlulelanga
2: uyena lo nto ushamba uNkulunkulu
0: nakho
2: nomngatshini ushamba ngoba manje unomprofethi futhi la endlini yena
0: and a false prophet a false prophet umprophet a real prophet wabayekisa abantu izinto wathi abakhonza uJehova kodwa uma umuntu ke esengenwe umoya wedemoni ingoba akasitholanga isandla sasezulwini wagcina izandla zasemhlabeni
1: kusho ukuthi umfundisi
0: wagcina lapho kuphela
2: nalo mfundisi futhi olothi uyalandela uyalandela wena mhlawumbe akabhabhatise kwakubhabhatisa
0: wayena
2: wayishutheka nje la
0: ngoba phela ngoba nakho la obizweni khona abantu abayigqokile impela ingubo obufundisi kodwa noma ethi uyakhuluma uyeza ukuthi uhlale sempini lo uhlale sempini fana kudla abantu uyayizwa intshumayelo ukuthi ayakhe kanti yini umfundisi ngoba phela umfundisi is to teach according to Nazareth Baptist Church is to teach theology kaShembe athe uShembe akungenziwa yima phela kukhona wasukushintsha wena usuthi manje hayi sesadlula leso sikhathi siyakwenza uma kuthi izangoma ifunakala kuleli bandla hayi ukuthi siyazondwa kodwa ngokwenqubo uma umuntu engasithatha isifungo ngoba uma uthatha isifungo ufanele ushiye konke awukwazi ukungena nakho konke fika umfundisi ulengisa ubuhlalo umfundisi ngikhuluma ngomfundisi abaqotho ngaba umfundisi ngaba umvangeli kube umshumayeli kulengisa iphandla zilenga bafethu yiyo lento uBhombela afundisa ngayo amaNazaretha ukuthi kube nje
2: sisekuthi 18 njalo umfundisi ngila iconcern yami angasho ukuthi i-concern kodwa ngithi into engicacelayo kulesi hlabelelo osivulile mayethi uShembe siyibonile inkosi thina sivela kwenzayo
1: akasho ukuthi sibonile uNkulunkulu
0: ukuthi siyibonile inkosi
2: angithi kade esehlathini ethandaza
0: sibonile inkosi yethu
2: uNkulunkulu usiyamkhombisa usiyamisa njengoba adusha ezulwini usiyamkhombisa oza now uma uthi uShembe uNkulunkulu uShembe futhi munye umuphi lo owabona inkosi uma phela kuwumuntu kusho ukuthi wayibona yena futhi
0: hey
2: uma kunjani lento ifana naleli verse ngeke ngikhulume ngalo elithi mina nobaba simunye
0: ya
2: simunye ngani bamunye ngokuthi inkosi uJesu ihlele imfundisweni kaBaba is that nomNazaretha munye noShembe uma ehlele imfundisweni kaShembe simunye sonke kufanele sibe munye ngaphela ingakho ke kuze kuvele la ethi khona inkosi Jesu kanti akulotshe ukuthi nina ningoNkulunkulu ukubelezela elehlela kubo izwi ngoba uma silamukelile izwi nathi siba ngoShembe khona la isho njalo khona la inkosi lakho ukuthi uShembe inina usho njalo ithi uShembe inina
0: yebo
2: mina ngithi mangibuka ngibone nina ngithi uShembe inina nina ningoShembe nina eManazare ikona la eJumane inkosi lakhe ngizoyithola leyo ngcwele
1: ukhona lo mthandazo kaJesu futhi 1711
0: Johane
1: 1711 usho lethe sisho uthi angisekho ezweni mina
0: yeah
1: basezweni bona mina ngiza kuwe baba ongcwele bagcine egameni lakho la

0: asiphumeni ngale. Uyabona ukuthi
1: sina la ayisiphumeni ngayo. Hayi ayikushube kakhulu ke. Namhlanje sise uthi siyigcine la eThekwini nje le battle.
0: Yeah, ne.
1: Say iDurban. bazokhumbula ke ama VIP ukuthi sathi masidlala le ngoma le ayi kwakusashube kakhulu. Yabona silale this is a DJ Tweet uthi naye eDurban.
0: Okay.

0: Sis man, ay, wena ngiyakubona ufisa kabuba nomlomo ufana njongo wami omuhle.
1: Hey, mngani wami, ingwenya yavele yangena ngaphansi kwamanzi. Yacabanga ukuthi mengingakuhle kanjani nje ukuthi lenyama enamathele emazinyweni bengaba inyama iyayo lenyoni encane. Ngesikhathi ke sasifikele isikhathi senyoni encane ukuba yake idleke, yayihamba nakho usiqhenya kwayo. Esikhundleni sokuba ikhetha utshwane obuncane, umhlanga kanye nezimpaphe njengalezi ezinye izinyoni, iyona yavele yakhetha ucezu lwephepha olwecazimula kanye nephepha likaswidi yabisi ala ukwakha isidleke sayo. Ngesikhathi siqedile isidleke sasicwebezelela ngeni.
0: He nina nonke, bukani isidleke sami, asikho enisihle. Buka nje ukuthi sicwebezelana njani elangeni sihle.
1: Ufudu lwavele lwanambuza ngesikhathi ludlula, lwavele lwama labuka isidleke salenyoni esasingajwayelekile.
0: He wena Fudu, awufisi nje ngabe laye kwakho la ekuhle khona njengakwami? Indlaku phela inesithukuthezi, awubheke nje yami ukuthi icubezela kanjani.
1: Yazi mngani wami, ufudo lwavelelwa nikini ikhanda.
2: Cha, kanti ngijabuleka mina ngegobolondo lami, yazi unanyoni lingigcina ngiphephile, futhi lokho nje kubalulekile kumina.
1: Emva kofudo kwase phela sekulandela igundane elincane, nalo lavele lalungisisa ikhanda lalo kwinqoma ephelele yomile elalihlala kuyona. Ucezu lwefoil ilona elathatha amehle egundane.
2: Wow, inyoni, isidleke sakho siqamile.
1: Inyoni yaphaquzisa amapiko ayo.
0: Yebo njalo. Awukhatheleni gundane ukuhlala emaqabungeni antsundu. Avidabukisi indle yakho bandle.
2: Cha nyoni, uma ungangami ngomzimba, uvela uphenduka inyama nje elwane eyiningi kabi. Uma ngingena nje phansi kwale ngqumba yamaqabunga, akekho ngangibona, futhi lokho kuvimbe kutheni ngingadliwa. Ncamela ukuphepha kunokuzisola.
0: Unomona
1: kwakushinyoni ibhekise emoyeni umlomo wayo. Manje ke mngani wami, kwakhona inyoka enkulu ekadile lobusika bonke. Ngesikhathi iphaphama yayizizwe ilambile, yabisi yahamba phela iyobheka noma iyothungatha okuqondisa amathe okuzogcwalisa isisu sayo. Nangempela yahlangana nofudu luthamela isicakuselanga. Ufudu lwabuka kwaba kanye inyoka ikhiphela phandle ulimi lwayo ngokushesha nje. Oh, noselingenile gobolondweni lwalo. Inyoka yanyakazisa ufudo isikhashana, kodwa lutho mngani wami kwakubuke singathi nje akho lutho egobolondweni. Yabe siqhubeka isihamba futhi ifuna okunye iyayizogwinya ngamazinyo ayo. Ngokushesha yabe isibona igundane nalo futhi mngani wami elalihlanganisa phela izimbewu kanye nokunye lalizokudla ngesidlo sesimini. Inyoka yaqonda ngqoko igundane izama ukwenza futhi nomsindo wayo, kodwa ke isisu sayo sasilambile sahluleka. Igundane laselibaleke kudala layongena kwingumba yalo yamaqabunga, lahlala lapho langanyakaza. Inyoka yafinyelela emaqabungeni kancane, kodwa ke isisu sayo sasilokhu sibanga umsindo kakhulu. Ke manje yayilambe ngempela lenyoka ukuba nje yayingaqala phansi kubamba wonke lamaqabunga ifuna negundane encane. Yavele yadika ibala yasiqhubekela phambili. Ngokushesha yahlala ngasemfuleni, kwakhona okuthileke okwathatha amehlo ayo. Ha, kwakubukeka njengesidleke, kodwa ke lento yayicibezela elangeni. Inyoka yabona inyoni encane indizela kuyona lento.
0: Hey, kuyahlekisa ukuthi inyoni ngikeke ingicashele ehlikeni sayo njengoba ngilambe kangaka.
1: Inyoka yanyonyobela ngasemfuleni, yaphokophelela phezulu emhlangeni iqonde esidlekeni senyoni. Ngenhlandla lenyoni le lapho nje inyoka isathi yangqofa isidleke sayo ukuba idle inyoni yayikade ibonwe ezinye izinyoni ezamemeza zixwayisa inyoni encane. Inyoni encane yaphuma isheshe esidlekeni sayo, lapho inyoka isisi nje yasiqhoboza yakwazi ukuphunyuka yabaleka. Kodwa inyoka awu yakwazi ukuqhoboza isidleke sayo esihle, awu bakithi saze sayowela phansi sahlephuka. Ha, lokhu kuzokufundisa inyoni encane ngalokhu kuchoma kwayo. Kwakusho enye yezinyoni eyaqhubeka yathi-ke, awubuke nje futhi izimpiko zayo. Awu, sayibheke phansi. Bangani bami, inyoni encane yabuka izimpiko zayithukile. Impela zaziphansi. Inyoni encane yazizwa iphoxekile. Futhi nje icishe yadliwa ngempela inyoka. Indlu yayo isihlephukile futhi, kanye nezimpiko zayo ezinhle nazo

ngigijima kamnandi lili hlizulu kwazulu-natal akuhlala khona ku-Mr Mshosho asihambe angithi uyazi ukuthi masekulesi sikhathi nanawe sesesigijima kamnandi angiphahle ngishide limhlophe namhlanje bakithi ishide limhlophe namhlanje angilazi libhakuza kephi kodwa uma ulibona ulitshela uma ugela ukuthi hayi usho ushide limhlophe uma ulibona i-TV ayiphelele ngathi mnyama kuphela namhlanje ngathi iyafilile.

No, ngenza kwethu, hayi ngicela ukuyibamba la. Ngicela ukuyibamba la lengoma. Hayi ngizophinda ngiqhubeke nawo ngale laphana ke ya. Ngicela nje ukuyibamba laba kwethu ngoba ibisangena. Ya, kwasho ukuthi izindaba nomi kanjani sezikhona la ukho noduduza umntaka nomvalo. Cha sizoqhubeka nomfani ngale ekubumbaneni kwehora legabancane kwehora le shumi la 2019 8.4 FM. Masambe siyozukuthi kwenzakalani ezweni.

abantu nasemathebethu emakhaya. Eh, hayi emakhaya. Emakhaya phela emathebethu ipase emakhaya. Nalapha phezulu esitobhini kwaNgodi. Baphila abantu kwaMnamathi khona eGwilini khona ke kwalani bakithi lapha kwaGoba iqolo lokushini. Sanibonana kuleyo ndawo bakithi. Asikithi bensonge nje kuzokubumbana phona ke ihora lokuqala sisho kwaMnamathi ke ezivusa usinga. Kumnandi uma kunjoy.

0: AI ngempela uma uphuma ngapha nani niphume ngapha uphume ngapha AI nani niphume ngapha ngoba hayi AI kwalezinsuku hayi ngathi hayi ngeke hey yebo tata uqhuza uqhule ngisho start amia lo
1: usosinga

Ngathi isikhathi emzuzu laphana kuyamashumi amabili nantathu emzuzu kubemele kwihora leshumi nambili 23 minutes after 12 o'clock umsakazo inanda 8.4 FM imnandi ingoma laphana bathi awusuka madoda silo sama-2K umjolisi laphana ke ushaka mnandi umfana madoda uthi hawu kubi bomuntu madoda yaphansi emzumbe lapha kwandela umadoda suka enkulu isigodi besinika ke leyo ngoma ke mnandi ngale ndlela abangalisayo bakithi sigijima mnandi sisho mnandi-ke ezivusa usinga uyabona-ke njengamanje ngithe uma ngisuka khona-ke ngangabe ngisabuya ngavele ngakhudla ngashona ngale madoda awusuka bathi se-high flat madoda angibuyi phela ngihamba ngale

0: Ngisikhathi imzuzu laphana ke yashaya isishagalombili esele imzuzu ngaphambi kokubumba laphana ke ihora lokuqala. Sibona ubani okhona.
1: Hello, hello, man, Msaxobe. Ngimi nophelingiki la endoda entaphuka. Ngihleli ngayo ukuze kuze koshawo 1 o'clock. Ngisacela ukukhonzela laba umndeni nomwakawukedini umndeni nomwaphewa. Ngihleli nawe.
0: Awu. Awu ngathi bungaselashoyo ntombi. Esha.
2: Kuluto awashela apho mise mshosho hayi sekunjalo sithe ivusa usinge emini bebade njengenjwayelo hayi akufuthe endwe hawini sikhona nje sibekile indlebe ngithatha nje bonke abantu abangaziyo emagombeni amane omhlaba ngithi hayi ukhona umthwala ugamenxe umfoko akanyile show egcina iziyo but ikhanda ngilifishe khona la eduze la
3: Sanbrar, Zaba mhlongo mola mhlongo ngibonga la.
0: Yeah, how about it? Akazisho nanokuthi ungubani. Kulungile. Ake senze kanje. Sibuye siqophele zozo. Shumela insizwa. Wawuthembeni.

yebulalele umculo omnandi wentandokazi yethu esibiza sithi uBlack Omolo ethi more positivity baningi abantu besifazane kulendima yomculo wethu wereggae abanegalelo elinzima nelibonakalayo abanomculo nemessage ngalendlela futhi abanama followers abantu abaningi abawuthandayo umculo wabo onayo nje uBlack Omolo omunye walabo besifazane njengabo Queen Omega o Empress Rema o Queen I Africa baningi ngiyabala ngithini na zonke lezi ntandokazi zethu siyayithanda o Janine zonke lezi ntandokazi zethu siyayithanda zisenzela umculo osezingeni eliphezulu ngalendlela okwazi futhi ukuthi ukhulume ngezimo ezenzekayo emiphakathini nezimo zezinto ezenzekayo esikhathini samanje ngisho ngabe ngokwenkolo noma ngabe ngokumbusazwe noma ngisho ngabe nokwenhlala kahle yabantu emakhaya o indlela abantu abaholwa ngayo ohulumeni abahlukene emhlabeni ngoba phela i-reggae music iyona into eyenzayo leyo iyihlo njengoba kuthiwa khona uyihlo iyihlo elikubhekele izinto ezenzekayo emhlabeni ezingenabo ubulungiswa nezingenalo iqiniso azibuki ubuso nombala wamehlo nezinwele ukuthi lokho kwenziwe ubani uma nje lokho kuphambene nendlela yokuphila against ihumanity isintu sonke.

uma wakhe ongasekho emhlabeni. Ufuna ukwazi uzama ukuthi ayithini le ndaba ngoba uthi lo mphemu ithinta uqhubeka nami noma uqhubeka nale tattoo. Ngifuna icishile, ngifuna ingekho. 0687649969.

Lesikhulume ke manje ke ngalenye ingxenye ke manje. Uma sithi baphila abantu, asisho kuphela ukuthi inkinga ayikhona ophila ngaphezulu kwazo. Asisho ukuthi uyagula kodwa uyakwazi overpower sikuze ukuthi ngingumnala kangiguli. Sikuze ukuthi I will never be sick kodwa sifike esibhedlela. Enye ingxenye, enye isizini nayo ebalekile leyo uma ungumnala. Ukubonakalisa amandla owaphiwe ngaphezu kwezimo ezimelana nawe. Ezinye izimpi ziliwa namhlanje, ziliwa kusasa, ziliwa inyanga yonke, ezinye liwa 6 months. Funda ukuthi ezinye izimpi akuzona ezokuphela ngomthandazo owodwa, futhi ezinye akuzona ezokuqeda umthandazo, ezinye nesikhathi ezosihlala. Ingxenye ke yokugcina engiyichazayo yilena ethi sizoveza ukuphila. Masithi baphila abantu, sikhuluma ngokuveza ke manje ukuphila. Sithi kade wawuphila nale cancer, sizoveza ukuphila okuxosha i-cancer. Ngoba kukhona ukuphila okuhlala ne-cancer, kukhona ukuphila okuhlala nokweswela. Kodwa kubonakala engazuthi uyifana nabangeswela. Kodwa enye ingxenye ezonzeka eyokuthi lokhu kweswela ungawuthola umsebenzi uwuthole. Leli thambe lephukileyo kade uphila nalo, uphile lingephukile ke manje lixhunyiwe. Leli phapha elibonileyo, abanye sizokubaphilisa amaphaphu, sizowa-create amaphaphu.

ngiyakuvetela sikhuluma nyalo sokusomnaka nesikhathi seyoutrade bekunenkinga esinye lesinye samqala kancane kwaqala kwaphuma emagwebu la ngephasi ngamangala ngathi akwentekeni ngaya etoilethi ngichambe aphinde aqhubeka aphume ngacabanga ukuthi kumbe bafake isibo la ngiqale ngithina ngemthoying flash aqhubeka emagwebu emva kwalowo bengiva sesibuhlungu sinangihamba ngive ngathi sesiphumele ngephandle ngathatha ama-fake-product ngiwasebenzisa emva kwaloko kwayemali kungathi nangihamba ngive ngathi lesibeletho siphumela ngephandle waqala waphuma umchamo longakhontrol ngabathi hhayi intekeni ngabona ukuthi hhayi lento ngasikugule emva kwaloku ngiva ngathi inkosi iyalapha i-Utrecht

0: ngasayike evile ngingithanda se kakhulu uze ilugqobodo ngosisamna kade ehlelekini kwathi ungilesihlanu utavuka siye e-Utrecht ngemva kokuguma kakhulu iinfo la ngacimeda ngasemacimeda ngabona kuyaloku asigadlalisimnyama yafika nayiprofetha yinkosi ngetangembili wafika wangishasifuka wangithandazela ngawa wangibala sandla lami.
1: Ngibona umuntu la endlini ohlushwa yikhensa. Mama, usekwaya kwadokotela?
0: Yebo, ngibike ngaya. Basigcinile sase isicubo basebe singibuye ngibuye. Nasengisebenzisa ama-products basebe sakakuboni uma sengibuyela isibili.
1: Bathi ikhensa

0: khona lokukhuluma kokwenzeka kuwena kwesikhathi la.
1: Kuba ngathi liyanqambuka ngathi nendaweni kuye kuphinde block ngathi sizwenzakala.
0: Ushaya izandla mama.
2: Mama Dlamini madadini.
0: Bathini kuwena?
2: Mina bengakayi kwadokotela kodwa kunesigaxa ngihlezi ngisizwa lapha

ulele lapho umphethesithumana ngadibana ngathi ngisesibhedlela ulele ewadini nadokotela umjova ngemjovo esibili ufila sibeletho nasinangiphaphama kathiwa kodwa kuyile ngisesontweni langivuka sibeletho samta sibuhlungu kubonakala ukuthi khona lapho sibuya kolungiswa khona nangakhona ngisho kuhamba ngafisa kuhambake mandulo ngatinceko ngeva ngazi ukuthi kuphuma ingadi esinyeni samhamba ngayitoleti ngakhanza kude lokuphumile nangibuya entenkozweni angisahlale phasi sekufutha kakhulu nangihlale phasi funa ngihlalele wonke nangimile funa ngibele wonke waqhubeka nitinhlungu sakale holeni nasebusuku ngazakhona kwenkalo ngilele ngesisi kwasekuseni langivuka.

0: Ngithi nje ngiyangithanda sentambama ngizwa ukuthi inyembezi ukuthi angikhali ngasho ngathi khona izimanga ezizokwenzeka nangempela amathema ngayo sekephulele ubusuku noma bayathula ngezwa ngiphila nkosi ngiyabonga ijobo lakho liyasebenza isebenza emfishakalweni siyabonga nkosi
1: mama suka efanele namhlanje uzenkonzweni.

0: ubani wakabani suka kuphi?
1: Ubig Boy wakasabelo osuka eMbombolo ingane ethiwa Adams.
0: Amele baba, yini asuse la eAdams wathi ufuna ukuza nawe namhlanje eThekwini uzobonana nenkosi esusomnalo?
1: I-challenge enginayo engisuse ekhaya ngoba ngibona sengixakekile angisazi uzokwenza njani. Ngathi angize enkosini mhlawumbe ngale challenge nje enginayo ngizokwazi ukuthi ngithole ukusizakala.
0: Amen baba, le nkinga lo obhekene nayo bese kuyisikhathi esingakanani ubhekene nayo?
1: Ngiqale nje ngoDisemba lapho ngizwa nelibaba kwangathi ngilonyiwe umasipoti emva kwalokho kwabe kwabese kuba ubhemene one way.
0: Yo, ubahambele odokotela baba?
1: Ngingayihamba ikliniki, ekliniki banginikeza nje umshanguzwane omncane kwabese uphele emva kwalokho kwaqhubeka ukufa kwangahela.
0: Yo,
1: inyanga engithole kuyona amabhodlela naye ethi yazama ukungisiza kwadla ukuthi hhayi akwenzeki lutho, akwekho awukho umehluko owenzakalayo empilweni yami.
0: Kambe namhlanje usebona usufika ugcobene inkosi esusomnala, inkosi ade ikhulekela abantu emva kokuthi inkosi ikhulekelile, uzizwa njani umehluko uzwakhe?
1: Mkhulu umehluko esengiwuthola ngoba ekufikeni kwami nje leyo mzimba buvela ubaba ushisa futhi la nginama-challenge khona. Kodwa uNeli wangigcoba ngogcobo lamafutha, hhayi ubaba nobuhlungu kwavele kwaphela ngaleso sikhathi. Okumanje nanje sengigcina ukubuka kuwona ukuthi vele ngine-challenge, kodwa ukuzwa angizwa ukuthi kukhona ubuhlungu esenginabo manje.
0: Wow! Mhlawumbe baba ukuvezela umuntu osekhaya uthi nje kancane ukuyiveza ingalo ebona umuntu ukuthi unjani umzimba wonke. Ubaba uma ikhuluma ngale nto ukhuluma ngomzimba wonke nosukuthi lapha engalweni kuphela.
1: Empeleni kusuka nje kusuke nje engalweni kwezwe esifubeni nemisane nasebusweni.
0: Yona
1: inkinga ebenibambele nayo.
0: Namhlanje njengoba uthi inkosi yethu somnala baba isikhululile, ungathini ukubonga kakhulu inkosi yethu somnala baba?
1: Hey, uthi inkosi somnala akwande kakhulu inkosi yami. Usilethele uNkulunkulu kuba uzosisiza empilweni zethu ekuthakathake nibethu esinabo. Ngiyabona manje ukuthi ukhona umuntu osuke ethunywe uNkulunkulu ngokweqiniso ezulwini emaphakadeni, ngoba yena usebenza ngale ndlela asebenza ngayo nje, amanzi okuphila, amafutha okuphila, nako wonke imikhiqizo yokukholwa engangabazeki futhi esibonayo ukuthi inamandla phambi kaNkulunkulu. Ngakho kwenza ukuthi nombani ozizwe ene-challenge, ngiyacela ukuthi angangabazi ukusondela enkosini yethu somnala ngoba ukuphila kwakhe uzakuthola. Sinobunye kubufakazi inkosi somnala esiyangenzela kona.

0: ngaphambili ngangomuntu omnongasebenzi ngiyibambela nje amatoho ngibuye ngibamba amatoho ukuba ama-security wathi ngelinye ilanga ngaqala ngezwa kushuthi 2016 uphela ngezwa inkosi somnala uma ngisemsebenzini ngiyilalele ngivule inanda FM le ngizwe ukuthi hayibo kanti khona izimanga ezinje ezenzakalayo thina singazi sihlupheka kangaka. Emva kwalokho ngathi uma ngiza kwakanye enkonzweni hhayi ngatholi ukusizakala ngoba ngathatha iy'nqumo zokuthi ngiphume kule msebenzi ngangiwenza ngakhetha ukuhlala ekhaya ngathi inkosi uma izongenzela umusa izongisusa lolu danga uba le ndlela engisebenza ngayo ngisebenza ide ngayindawo kodwa nganile ngabuyela ekhaya ngathola imisebenzi yokwakha izinto zazinhle kumina ama-challenge okuhlupheke benginawo abesephela.
1: Siyabonga kakhulu baba ngofakazi bakho okungamandla kangaka.
0: Ngiyabonga kakhulu nami.
1: Amen baba.
0: Akhule njalo ubaba somnala. Nkulunkulu amgcine njalo aphilise nabanye abangakatholi iqiniso bagcine sebefikile balamukele iqiniso lokukholwa basemaphakadeni. Amen.
1: Amen. Siyabonga kakhulu baba ngofakazi bakho
2: okungamandla. Lezi zimangaliso zezwe lenala.
1: Kubonke ngibonga umshize ngihlala kaSanti.

Bengilo ngikhulekile ngithinkulu uNkulunkulu wasenaleni lo 3 days engiwuphelayo nalomaphene nginawe sinyeke ngiyazi ukuthi uzowaphelelisa ngiqhubekile bomnala ngakhuleka kwathi kwi-net of death ade sinayo inkosi la ithatha khona isikhathi sayo ithabeza abagulayo ngihambile-ke nginenkinga kanjalo ngopha kanjalo nasesinyeni ngisezwa ama-pain kodwa ithe inkosi uma ingibeka isandla ngathola ukuphila emva kwalokho.

ngibonga kakhulu kusomnala engathuxo bolungandla nakwindlovukazi siqhubeke ziniseke usomnala ukuba usomnala wayengekho angaba ngikho la nendlela ebengicabanga ngayo usomnala uyishintshile bengumuntu obesezi efuna ukuzibulala ngaso sonke isikhathi

0: Ngayon, mga misyo
1: zezele na. So, mga... Ngayon, wakaswa niso, ana. Fakazi, engin, ze nga abu lanko. Fakazi, benze gen go lesi. Mi medical lunch hour service. Beso, around 3 o'clock, quarter past 3. Inko si ya professor, ya ti boni kamelite. So, nga su, umle to go te inga nasi swam. So, nga su, umma ineza la pambeli. So, ya si ashi go to uti, imbona nga tune challenge, ye londem lome. So, waga wa challenge, ya wakulu, eba na malonda la, emkuma kamzwa. And any dog ete ya tienze recently, na tinkim kalem mo lesi, so, ubeni sisu, yesil kipa, yesil kishu, misa, pas mo lesi, some things are cool, some things.

0: Aw uthenje sekuthiwa thana makhelwane wathi makhelwane la kumkakhe. Aw wathi ngibambe ngisukume. Esamangala ukuthi hehe kodwa siyazi phela ukuthi yabonani ndiyathi ngibambe ngisukume. Hayi futhi usephilile. Wasukuma wazihamba. Hayibo ngontshana nikhona ngintshele ngento enani engizothi ngempela sabona ilapho kusuke kuthiwa ngempela abaphila abantu ilapho kusuke kwenzeka ama miracles ngempela ugcubo lasenaleni luzibonakalise empilweni yakho waphila ubaba abantu wabuyela endaweni yakhe esezihambele kade suke kanjani wayengayihambelanga ezaphambili wayethwelwe wayebanjwe ngapha nangapha elele ebheke phezulu ezobekwa laphansi wabuyela emuva esezihambele esedansa into ongakazi uyibone ukuthi ngiyaqala ukuzizwa kanjena empilweni yami selokhu ngagcina ukuthi ngihambe kahle ngikhuleke ngizuzize ukuthi ngumuntu ngagcina shuthi ngo-2023 selokhu alala phansi lokho I'm sure nomthakathi wayembekele lobo buthakathi wathi uma embona ehle etekisini wababaza wabeka izandla ekhanda wabeka izandla eqolo ukuthi kwenzakalani waphila kanjalo baba abantu ngifuna ukudlalela lo mfakazi ngifuna nje ubuzwe ukuthi ke angikhulumi ngento engiyisusela emoyeni ngikhuluma ngento eyenzeka ngempela ngenzela ukuthi uma usulushumayela leli vangeli lenalo usubatshela abantu ngendaba enkulu yasenaleni ikakhulukazi njengoba ke inkosi somnalo izobe ikhona laphana kunumber 12 kulilian ngoyi umthathe eze umakhelwane wakho uyazi ukuthi uma kunomuntu ongaphilile kahle ukuthi ukhathaze ukuthi yazi ngiyafisa lo baba lo ukuthi ahlangane nogcobo lasenaleni ezobona impilo yakhe ishintsha ngiyazi kunalowo muntu omfisele into ekanjalo lalumthintile kusasa kunumber 12 kulileni ngoyi inkosi izobe ikhona ngiyakuthembisa ukuthi mina uyobuyela ekhaya impilo yakhe isishintshile ingasafani nakuqala nazi-ke iy'ndaba ezimnandi uma kuthi-ke wena uyiplantini lezi-ke zinhle ezidalelwe wena
1: Before I deliver the message, let me deliver the good news. Umaplentini kusukela namhlanje nje kuyaphambili kwimali oyikhokha uze kupolice inhlungu kunesaphulelo sika 50%. So kushuthi wena uma uya kupolice inhlungu uyiplentini leyo ke amabenefit othwela njalo ngenyanga uze ukuthi inkosi yomlalo ilale ikhululeke. Nami-ke ngikunikeza i-peace of mind. Ngabona nje i-peace of mind lokho singenela i-peace of mind enginayo nje indawo yokukhonzela bomlala aningibongele lizibongele nami so ngalokho-ke wonke umuntu one-planting card onesaphulelo-ke sika 50% umuntu futhi oyi-planting ozobona inkosi yomlala uku-face to face simaphulela lo 120 awukhokha ngenyanga futhi mina I'm a plantin. And I'm a benefit angafani nawe. Ithikithi lokuthola zonke lezi zaphulelo lezeka njalo uma ufike nesiqephezana sakho. Ngeke ngayithanda i-testimony yakho yekhosi. Powerful. Uyabona ukuthi uNkulunkulu usenestrategy kangana. Ngingale kade ngitshela uNdunje ngale ngithi ngizolokhuza. Mase ngifika la sekune testimony ukuthi yazi into ahlela leni ngeke uzazi. And siyayibonga leyo testimony. Bomnala akekho umuntu ozosakhela lento yethu. Kufanele sakhe i-economy yethu ukuthi siyireyiza kanjani. Sivuselele umoya ukuthenga neyikipa futhi iplentini. Asisezi ukuyithenga ngemali efanayo. Uma uyiplentini nje sifuna ukuthi uma kuzothenga iplentini kuqaca ukuthi kuzothenga ni uzothenga iplentini bakithi kwi-World Plenty Conference kuzoba kungelwa ngemali sizoxoxa futhi nakhona ayikwazi phela iplentini umuntu awukwazi ukuthi wena uyiphatna yethu size nje la sizohlala esihlalweni esithengwe wuwe ekumakhelathani hhayi kanjani ayisengelwa phansi lethu okunye-ke ngakucela ngiyacela umuntu ofake isigqebhezana bakithi abe nendawo yakhe ephambili ngifuna ukubona labantu abafake iy'gqebhezana lina yabona nje uma kuthiwa kuneplenti eyenzeka iplentini ngeke ngiqamba mangangoyosukumela phezulu umbuze ukuthi ubani obalulekile kimi iplentini nomuntu ongumlala nje iplentini libalulekile kimi no le nto yokuthi abantu babaluleke ngokokufana ngale kwa-Christianity ngoba amanga lawo ayikho into enjalo uyabona la emasontweni amadala lawo ayazi le nto

0: in yoga. Hayi ngeke, ngeke, ngeke. Lamazethe fit. Lawo nje sazowazama kamlandi nje nawo. Ngendlela special yethu yasenaleni. Bonga. Angithi sithe ku-2026 uyako phila ngendlela yami. Azoke. Zonke izinto esisho si enforce khona ukuphila ngendlela yami.
1: Ngiyobona.
0: Cela ukunike high five umlandi ukuthi ngabona usazoba iplantini nawe. Usazobhala ingoma yama plantini njalo bafowethu.

land yophilisa abantu bafake kulona bakhiphe ezweni lendlala bakhiphe ezweni lenhlupheko inkosi ichaze kakhulu nginet of plenty ukuthi yahla ngenza ngephutha mangihlanganisa abazali bakho abaneyibombe nje ocebe kakhulu unala inala into eningi inala indathane ukuba rich nomama ngapha urich kakhulu wahlangana inala yodwa yabona lodwa leyo wahlangana inala yodwa so nje inkosi yethu sakhethelwa kahle ke yona ukuthi sibe nakho konke nangaphezulu kokwanela kukho kulahlekile akukho kushodayo akukho okwaphukileyo sisho njalo sithi sinakho konke nangaphezulu kokwanela sisho ukuthi ngaze ngaswela ngaze ngahlupheka emhlabeni inkosi yami ngonani cha khulumani lokhu ke ofuna ukubona mawuphila ezweni lenala izwe lenala li atmosphere izwe lenala li authority izwe uzochaza ubaye uzozwa wena lapha ekhaya sathi pen nephepha uzwe ukuthi ke ethini indaba yasezweni lenala nithini mase nithi ngiphile ezweni lenala izwe lenala bayabuza ngithi abantu ungabusazi uzochaza uthini so wena nazi ke impendulo ke njengama izona ke impendulo lezi wena ozozinikeza abantu abakubuzayo ukuthi hey Nkosi yami nginizwe senithi ngiphila ezweni lenala nangaphezulu kwani nisho ukuthini ngoba phela sazi kahle ukuthi sikuphila sikuphi lapha sise South Africa bakutshele cha uzobatshela ke wena ukuthi uphila ezweni lenala nangaphezulu kwanele la ngekho khona okulahlekile okushodayo nokwaphukileyo isiqubulo sethu nje leso singomnala ukuthi impela nginakho konke nginakho konke ezweni lenala kunamandla amakhulu asiza bonke abantu kunamandla enzimangaliso kunamandla angenelela kulokhu okunaturally amandla asupernatural asuke senza ukuthini ukuthi wena uphile instantly sikubone uphila khona manje sikubone kadulele usuvuka vu sibone wena kadukhala sibone usungenelwa imali uyayibona lonto leyo yeah right ezweni lenala solenake ingoma izoshoka mnandi ezosolela ke kuyona isemoni.

0: kwathi nami kuyo
1: ukhinile ko pass 2
0: uma edluya buyisa akasezokubuyisa nje
1: yabo
0: lingamniki ukudla okuningi kakhulu
1: yebo baba
0: ushathwa ipulenta
1: yebo baba
0: limlinde
1: ngibonga kakhulu
0: ngoba uzophila manje eXemondo kina isitete mama bayakho cala ngepha bakithi uzokufaka amandla ke manje uzongikhamisela ke uzoyifaka phansi kolimi lento ungayimunci uyayibona lento iyadayisa lekhaya likhona ibhokisi lakhona lapho ungayithenga lento yenzani njengoba uyifaka laphansi kolimi laphansi kolimi khona yonke imithambo esisaplaya ngqo direct umzimba wakho uye ngqo la kunama-cells khona alimele njengoba ubaba ephathwa yikhanda ungethuki-ke baba futhi ngenzeka ukuthi ngathi liya-react ungethuki izogijima yonke indawo uyifulelela emzimbeni wakho mina nje every day ekuseni ngiyayifaka lapha esikoleni lapha enaleni babonela abanye kade bekhona ngesonto besenemithi sina indlela zonke zokuphilisa njengobona siphilisa ngetechnology siphilisa ngendlela yokuthandaza ama-faithful ayikho indlela esiyelapha ngayo yabonke into engikunika yona njengoba ngisho ukuthi mina

Peter, lange na 22 years, man balada sem ngishumayela ivangeli, ngathi mangishumayela bakhala abantu babe kubuka, bathola kodwa lengane tattoos. Ngikhuluma into ke engakhuluma bashumayela ngoba bekubiza ukuthi ukuthi mina ngibizelwa ngosisi. Ngalokho angisho ukuthi usisi ngihlangana naye, kodwa kuyiphutha ukuthi ngibizelwe usisi, ngangibizela ukuzosiza ngayo. Sibona ngimnana ngina 22 years. Njengoba ngimela phambi kwakho ngibazi mina ubusha okuhamba ngokuthamasa. Ngakho ngangibizwa ngobabunala ngemncane, ngokwegazi zobe kuthi 64 years. Ngokhanya ngiphuma ngishumayela. Ngangisengumjondolo kwamasha ngangithwaselishumayela. Kwami ngumjondolo-ke kuyekudlulele lapho sumangilele ngibuka umkhathi. Emalini izulu lalingena ngaphakathi endlini bese ngiwadirektha amanzi. Ngiyekhonile ayehlela isenta ngiwadirektha ukuthi awuphume ngabakanabo. Kodwa khona into engangiyibona, ngangibona abantu bephila. Ngangilambela ukuthi ngifuna lo mkhulukhulu okuthiwa uphilisa. Babethi-ke abantu bathi hhayi mhlawumnjani kanjalo nkosini, kodwa kodwa awubone iy'ntombi esikolweni. Angithuki namanje abantu babe sakhuluma izinto ezongisangalo nami. Bayikhuluma ngimncane. Abanye bangibona manje bathi hhayi ayikho lento kamali izophela. Kuphela kanjalo, yini into yami? Into yami akhona abantu abangilandelayo. Into yami ke ngiyiphathise uNkulunkulu. Elandelwa ngamakhosi, elandelwa bakholwa, elandelwa bangakholwa. Into engiyifunde noma ubiziwe bomnyala, ubizelwe ngisho abantu abakuzondayo. Mhlawumbe uhleli la endlini nawe uyakuzonda. Kasho lutho kuwena kudalwa ngonyasi. Yingakho ke ngithi umuntu uma ethi uvimba mina ngithi hawu nkosiyami, akazi ukuthi uvimba uNkulunkulu. Akazi. Ukhumbule ehluhlula. Awu bafowethu, last month bengisehluhlula. Same thing, ngangivimba. Kodwa ngolwesihlanu inkonzo ngithi sengamgqibela. Bathi

ukuba ndibe nari andingiphilise nendaweni ezinca kube sekubulisa ngoha kwalapha nasemnyango da asebona ngathi kubaliwe bulani kunangizendele mhlamo ndiyelo ngomzimba wetentela ngeke magono aya ngeke kulungu aya ngeke ngiphume ma asebona ngathi kuba